0: nong na tuanan.
1: Nong na tuanan, kuyong lang. Eto na sana na talong na kring.
2: Dito kayo nang hanag kring na talong.
0: Si Gino na haminti ke, taran manok penguinan na nang kring. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
2: Jila na, Jerry. Maanuan ko.
3: Jerry One,
0: Kelenghi,
3: Radio
0: Kayat.

0: Iti lah dudulia ku. Aduh, bukulot bak ku tinga.
1: Iya no, kunang ti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to.
0: Kurot baku ngujit mo sina ni. Liu, nga mo ni di. Bumakung baku ti ngujit mo sina di no. Hadi.
1: Eh, muti po na li tapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang ba ko, trebati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya kon kon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po no te. Kaya ko guyu-guyu po no lo eh. Tonggon. Bunuh ku no ku gemoto te
1: bukan ni aku soto apa mau soto eh kalau di dengan ku ni ha so lepas leh gagal yun dua kuat ke nang tu pe idoh di ano ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kani nyu kani bojang pot ya idoh ku tahu ku sebenarnya leh mu rasa mu nang do dapat nang do dapat aku bukan ni aku ti dog apa nak jebak aku Kristen ku gigi pakai dog berani nang kamu mama nah terbohos lagi ya itu di dolia aku leh. Coti apa sih nasa diku? Ina kau nang memang mesti mabuk. Nengak mau tua tanam kau nada doh. Ini tua terlebih nong aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.